mo wo awon isele kan eleyi to lagbara awon isele kan eleyi to gbomi loju eni awon isele kan eleyi to mu okan poruru awon isele kan eleyi to mu ori eni dori kodo bayi awon isele ti mo so nipa re yi o dabi eni bi pe o ti tan sugbon olohun te won yen o so pe no ko tan o igbese aye re sise ku bi ategun ba fe bi iji ba ja baba olorun wa o teyan wa ni igbagbo ninu olorun oba to nsin oro oluwa yi o pada ja so pe ni

e mo pe won le ma se lati dupe lowo eyin eyan wa ile to je pe ni ijejo e ba wa da si eto hun e mu awon amoran to da gba wa e wo amoran yen tun ti bere si ni sun isirere o adupe lowo yin se wa ri gbogbo eyin te ti wa ni takwa je Facebook ile to je ti kan ni omoluabi splash 105.5 fm le fun balafelele ni lu ti badan e ma gbagbe o e ma te awon atejise yin si oju opo be se gbadun eto yi si ki awon eyan to ku papa julo awon to wa ni le okere ki won le darapo

won ni ele eketari ti okoku nle o ti kokko ko lo lakoko awon se won pari e won lo tun ko lo lele ekeji awon tun pari e o tun ko lo lele eketa awon tun pari e won ni se wa ri ele ekerin to ko lo yi o tun wa fe pada won ni ta won ba ni pe ka ka omo to ye ki awon ti jo bi laarin ara awon gege bi omo pe ko je awon la won ni won lo ye ki awon omo yin pe merin won ni bo ti de je pe omo merin lo ni looto won ni sugbon ninu merin yen meji ni ta won be lele to fin tumo si pe in the process of ma ko lo ba ko bo ma ko lo ma ko bo forth and back ti won se un won ti pada bi omo meji sita kan to tumo pada ba wa sodo okan yes that's my gender emi e fi gba kan bo kan nu mi e si igo leyin ka kan o ye keyin ololufe mi ti mo mo wa be lowo won wi pe igba kokoko ti okoko ko lo kini to fa sababi

won ni awon lo bi ise ni on si re oja le lo nta awon da loko wo nigba na ni ibamu pelu ise to ko o da ise wo lo ko won ni awon ti mo nta battery ti mo nta touch light awon ti mo nta bulb awon to nta wo si wo si o ye ko ti ye yin ni ise to ko to si je pe na ni o nta nigba ta won wa fe tan ta won gba shop fun awon je ko je pe wo si yen na lo nta o si tun wa mu awon nkan mi mo le to je pe lojojumo o kere tan ko gbodo mo pa owo to nitumo aye toto aye mate ilati ma saye isi o oye mi woni ta won ba ti lo bi ise laaro odo re la won mo n dari si ni role ilati ma saye isi o oye mi woni tori pe ni ti na o nje dida olohun je ko je lowo omo na da o mo be se aye toto aye mate wa bere pe tin ko aye ba jeje o wa bu se rin won ni a be na olohun fi ke o mi leyun na si aye ga wa yo aye ni o du aye toto aye toto aye ma le won ni jo ta nwi yi egba akoko ti o kokoko ko lo won ni ba won se de lati bi ise ta won dari si shop re awon ba shop ni titi awon abe lowo awon ti won je alamu leti re awon ti jo wa ni shop kan na o ni won so pe ko ti iwa lataaro ohun awon si ranse sile pe se o si ti o fi ti iwa awon ta won lo le so pe won o ba baba n gbero la bele lati fome se so won laye awon ti e koko ja pe ah ah eni ta won fi ile le la n ba sare balabala ngba ta won o dile eyin ko ye eyan wa won ni yawo lawon ba ilekun awon ni gba yawo ti o si eru kankan nbe mo o ti ko gbogbo eru lo omo akobi to si bi fun awon gba na ti ju osu mesan lo o to gbo mo na lo aye toto aye toto aye ma won lawon tawon jo ngbele ngba na wa so pe ah gbogbo nkan lawon fi be ko dahun awon si n wo pe bo lawon se wa beyin na awon o mo ona tawon o gba tawon o fi wa ba yin bi se yin awon wa ri wi pe ifowo suwopo awon ti awon jo ngbe ati awon ti won jo wa n shop oni kiko n fi rohun tori pe nigba ti o di jo keji tawon lo fi binu ja shop inu shop na nko ko si nkan kan be mo o ko lo completely niyan o se eyin na ti ri bawun

0: awon lo dun awon o dun awon gan
1: awon wa se bi okunrin leyin osu kan to koko ni odo awon awon na gba le sibomi awon na relocate sibomi awon wa lo tun eru awon di nbe won ni sugbon awon o fe yawo mi won ni koju bi odun meta lo lawon ba ri ti won wa mu bi awon pe kawon o dakun kawon ojo kawon o mo binu tori pe isele to sele yen alaye to se ngba na ni wi pe ohun kan mo nkan to ro lu ohun ni kini nkan san so pe koko lode oko re koko lode oko re koko lode oko re awon si se be o na na wa wo pe a mo sele looto be mi buruku ba ko wonu eyan ni isin to si realize kan to se pe ko da ki la won mo wa gugu orun si gba tawon iso lohun awon ba gbebe re lo ba tun pada ko wa sodo awon nibi tawon ko lo awon to establish e pada lori ise tin se awon beri aniyan lo

won ni ni dere oko e ba be sin so pe ya lagbaja e ka ro ya lagbaja mo bere o awon ah iyawo awon ni won mo bere awon tun ba pe to ya lagbaja won pe o won gba jo bota laba ni ah e ti de e se oya lo ba yi wole lo lo ba be sin lo re yi Ghana must go bode o ti bale ru re mo won la wan eh nibo na so pe o fiole o wa fiole lele yi o fi ole laye ati laliki amọ ni awon to gbọdọ jọ pade manu aye won ni kini awon si awon bi igba to je pe won se film akan ra fidi lori aga ni pe abi nko lo abi oko lo won ni gbugbara ile ba mu iya lagbaja se ba jo se den bilali anani iya tamodo awon si mo style ti mo lo ni ba nkeru awon ri ko fe mo ko titi awon mo an wa di gbe rara mo ko yin wo ko lo ni mo ko yin wo ko lo ni mo ko yin wo ko mo keru e leru po mo ti e awon sa gbianju lati separate eru ta won ko lara awon eru ti koda awon se de bi pe port ta won ra nigba to pada wa for the third time awon gba le lowo re mo ba ni e je ki won lo won ni ah ah nla teyan so ko ndi fe mo ko lo o lo ni mo wa ni a abi e mo nfe bi pa won e fun won lo nje won si mu arakunrin kan leyin lojo na larakunrin e wa ni ejo ma se mo le so soro te tin so lataro mo ni e soro si mo ba ni se ri be se won won yi won ki da ka jeun won mo nra nje sinu ile ni bo se wa mo nra nje sinu ile tohun ojo ojumo ni won tun mo fun ni owo pe ai ba mo o ele ni nte fe ra o egba le to si je pe o na ni se ti e to nse to npawo to lo nsi ke tori pe owo ti e na wuwo

kiko lo the third time ti wa di odun merin baye. Olorun wa ke won won ti ni monkele ti en gbe pon leyin to di omo elekerin iyen arabirin ni o sugbon fun oko re tin ko lo tin ko bo lodo re bayi omo meji pe ohun ni ti e ninu merin won wa ni lowo lowo bayi won ti ran yan sa won pe nibi ta won ko lo o ile tun ti lo yi nbe eni ti awon lo fe o ti ja awon le lo abijan ati eni idi alaji kabiru jalaruru laarin tori pe ti arabirin yen ba pada wa to mu ejo eni to sa lo abijan to mu wa e awo pe ki alaji kabiru jalaruru won ba ni wa onito nkan labijan baba fe gbeze fun inu o to ba si je pe paris ni eni nba sa lo a je pe a nilo iranlowo to yin egbola cotren tori pe paris la won gbe won le ba wa tan touchlight ba ni wa ohun to n jade back to what we are talking about.

won ti ran yan sa won bayi o koda won ti fi awon fanran bi won se ri lowo lowo bayi won ti fi sowo si awon won ni won ti dabi anga won ni won wa nbebe gidi gan pe awon fe pada ebe ti won wa nbe o wa je ni ti idakoko won fe ki awon ebi kankan mo pe awon fe pada won ni gbolohun ti won so ni wi pe oko mi da kun mo je nikan ko ba wa da si ni se be mo ha awon ti e ti wa kogbon bayi awon olohun mo tun je ka won sa so ru e soro mo da kun ba le awon won ni awon ri ki awon won ni mo si mu ri ki awon ki dada

0: Miriam.
1: Ma.
0: Ope Yemi.
1: Ma.
0: Obinrin ni won na. Madam yi fe pada. Se wo ni? Orerin ni.
1: To ba je pe ni emi o, emi o.
0: Kaku o ba ni daddy yen.
1: Daddy yen. Ah, mi ni gba won pada mo.
0: Eh.
1: Mo ti fun won ni opportunity meta tan ti lo, tan se pada, tan ti lo. Like yin se pe o ni reason kan se pe boya oko o o se ko to pelu e boyo o fe lomi abi o fe lomi lo
0: won ni awu mi le
1: ti yawo an ko lo to n ko pada to ah no ko ba je pe emi ba ni daddy yen o emi o de gba won pada mo fun the last one tan ti e se yi to lo mu mo to wa lai se pe won ni ija kan to
0: lo dandan
1: to lo dandan tan wa lo mu mo to wa fun ra ra won to ko gan bende
0: ojo sunday
1: lojo sunday ni seju oko bayi tan fo wa ara won kweru won sita o ti lo
0: so pe
1: o so lo
0: okay mo ti yon ti mo fe yo lodo ti eni o oya 0706949 3000 at 0701447570 sheki daddy gba arabirin yi pada iyawo won ni o mi won ti so fun yin won fe won ni su loka na ni o abi se ki won wo ti aje ka je omo wogbo.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, Ekaaro ma o. Oruko yin bo le ti pe wa?
1: Ekaaro, oruko
0: mi Alimat. Lati Olorun Sogo. Mhm. Gender wa ni arabirin.
1: Gender ni.
0: Ah, e, gender yin se bi obirin le ina gender wa ni. Alpha, bo ni ka se se oro re bayi. Tori pe oko won na ni won moro won wa bayi o.
1: Mhm.
0: O tutu die be mi se won won loju o. Ju won tutu. Mhm.
1: For the first time, second time, third time.
0: O tun
1: wa fe pada wa.
0: Mhm, o di pe le loju nbe ni. Won to be.
1: Ah,
0: competition pa daddy yen gan ton ba gba won pe e se le gbaru gender wa ton wu wa bayi
1: lai
0: inu le ye ko lo ma pada si mo ti yon ti mo fe yo sister Alimo e se gan ni Hello.
2: Hello.
0: Ekaaro, oruko yin bo le ti pe wa sa?
2: Oruko mi ni Ekaaro, ti o ti se lati o ti ba
0: mi na. Mi o gbo oruko yen dada o.
2: Oruko Ekaaro ti o ti.
0: Mikael.
2: O gbo ebuna.
0: Lati. Lati. O do oba elere. Mm.
2: To da pe mi ni.
0: Emi na mo ti yo. Sheri oro yi dabi landlord ni to ni awon yara to fi rent fun awon ayalegbe ti ayalegbe bi kan wa so pe ohun like yara ti ohun gba lowo landlord to je pe to ba ti ko lo bomi boya ise gbe lo ni o wa ko lo bomi o wa pada wa si adugbo n wa ri pe yara ti mo n gbe isi wa sisi ile eje n tun pada abe be gele loro ta n so ibe lo si ri
3: o ma yo na yo aye bubuo so bo re mi
0: hello e ka ro o
4: akulaji
0: kokoko
4: oruko ti mi dolapo
0: lati mowe bafo
4: eh mo fe bere boya se oto oro ni baba so abi won paro ni to ba je ko oto oro ni baba o le ma gba won pada lira lira
0: ah se egbon ti won fi qualify madam yi ni won ni ni ti na onje
4: o mo yan
0: won ni won mo na da
4: o de n wo ko
0: won tun ni ni tinu yara won ni won tun mo se
4: emi
0: na tinu yara se mo de n wo ko
4: aye ti o
0: ya
4: to
0: sile
4: le je ko ma
0: pada wa ti yen
4: ba jomo ya
0: se mo le match making
4: o fe pa e go baba yen ni
0: eh dan mi lo ibere ti mo bere o
4: eh olo e fi yen le no
0: okay
4: eyan le ni ta n toro pa e
0: be ni
4: emi e lo de n towo bo
0: be ni
4: o fe an iro lo n pa ko ni fe
0: o fe pa ni ro lo pa ko ni fe ah e se emi o fe
4: aja lo gbe yen
0: eh
4: iyawo
0: ah to
4: ko lo jawe ko wa fe mi e ma le ni omo po lara mi elede de mi gan ma bi mejo ma bi to ma bi wa le
0: oh my god ki baba e lo jawe fun ma yen
4: ko wa fe mi
0: ti ba match making yen ma fe won
4: ma ti ṣulọkan gan.
0: Ah, anti Dolapo.
4: Ko re ina mi le ni. Aye gba, won taye ba ti gba yan, iyan se bo se wu.
0: Aye gba ta pa re. Lojo mo ko le gunu.
4: Baba o se dupe pe ko ti meme un lo. Egbe ki lo ko se ti o ti pa, ti o se ti lo.
0: Ah, to. Mo ba baba yen dupe.
4: Ta
0: dupe lowo Olorun
4: pe
0: ko ti gbe ni. Anti Dolapo.
4: Mo
0: ti yo nti mo fe yo. O toro ni baba nso o. Tori pe won mu ore won kan leyin.
4: To ba di je toro akoko ti to Olorun fe gba lowe.
0: Akoko to ton fe gba itusile won.
4: Emi na ready lati gba gba itusile.
0: Mo bere nkan kan lekan pe se ti mo ba match make yin papo
4: o lori e ti fi yen le a so leyin eto
0: oda
4: e se Olorun ma wa pelu
0: ami e seun gan ni hello e karo o eto ni sa oruko yin bo le ti pe wa sa
5: oruko ti mi ni
0: Oji Omo West.
5: Oji Omo West.
0: Ile tutu, ile tutu. Oya, owo wo ni ka fi je ikuru to wa le ilaaro yi?
5: Olorun ko sanu.
0: Ami.
5: Kini mo be so opolo
0: fun yan. En soro e ka e bula wo fe lori eto isa.
5: Hmm?
0: Eri pe mo sha n pariwo pe eyin gender mi tori ko ti se sodo awon gender mi lele ni o o si le pada se sodo awon gender yin na lola o le pada se sodo awon gender yin na lola
5: lo be faye da ti olorun e ko ma wu n ba n gba mi e fi mi awon ko e be fi taka e bo se wi
0: to ko lo mo sha nu
5: mo ye wu baba e ni temi baba e o ti mo lo won pele
0: Bo se wo baba e ti emi baba yen o ti ibomo lowo. Okan re o ti ibale. O fe pe ni eleni ko yen.
5: O fe pa baba yen. Baba yen no, to ba je ni ti awon na mo, se n ta won na fe je. To ba je pa won na fe je pe n ton je je. O da pa da se bi ta won ti wa, ko se continue. To ba si ni de mi ara won lu ko gbe de ara won ta.
0: Ti won ba fe ki atenuje ati dije o pa won ki won yonda obirin yen patapata le nso yin ah olohun to ojo mo wesi beni
5: Tí
0: a bá ń jorí ẹja nkankan ara wọn pẹpẹ súpù rẹ ti ẹ̀ndẹ̀ iyán nkankan àwọn ewédú ẹ̀fọ́. Mo ti yọ tí mo fẹ́ yọ̀ jí ọmọ wẹ́sì.

0: in ti jenda wa se lo ni nina lang nam be un wo.
1: Ila ti ma sa ye isi o.
0: 0706949 3000 at 0701 4475 770. Pierre Obani soro yen
2: 0706949 3000 at 0701 4475 770.
0: Tara tara ni awon number iwo ikini omoluabi splash 105.5 FM. Lori oro to wa nle. Eyin ologbo loye onimo tolorun mo mo ke eyin ojini ojogbon. Ta ba nso nipa oro omo niyan. Ta nso nipa ibasepo to danmoran. Ta nso nipa bo se ye ko ri. Papa julo ninu igbesi aye loko laya, inu igbesi aye to ba ti ni okunrin ati obirin ninu. Toni ibo lo se ye ko ri o, se ki won tun gba madamu tin lo tin bo.

0: ki n kebo pada si itesiwaju ti footed oroyin lori ikani asiwaju splash 105.5 eja agbara kasida lekan si
1: siwaju
0: aya o won ni eni ti se alamojuto ni ipinle oyo fegbe kan ta mo si JDS political dynasty
1: okay
0: iyo magaji sunday paul igbesola lojo isimi sunday to lo yi ti se ojo kesan osu kejo lo lowaju awon iko egbe yi ati awon adari re lo lati lo se abewo si eni ti se oludije si ipo gomina iyo ni ipinle oyo ta wa yi lati nu egbe oselu ti all progressives congress APC yun senator Sharafuddin Ali nigba ti o ma ba awon iroyin soro leyin ipade leyin abewo ti won se lo lati lo ki baba wipe e ku gbaradi igbeso lo salaye o wipe ko so meji to fa o ti awon fi se abewo lo si ilegbe senator Sharafuddin Ali ju wipe latu ti fi ipinu awon lele wipe kesi atekule o awon ogbe kule satileyin o gbangba wale aiteyin kale yen dowo bo be yen ba teyin ka katafo bayi le yen re ri won ni nitori di eyi awon to fi ipinu awon lele mani wi pe gbogbo ara taratara temi temi in la won fi duro tan lai gatan fun are orilede Nigeria Bola Tinubu lati satileyin fun fun ipada bo re lekan si lodun 2027 ninu eto dibo gbogbogbo ti nbo lona yi according to gaga bo ti se wi won ni iko te nwo yi ti won se igbakale re lati enu ekan omo bibi ile ibadan oloye dr jubril dr sanusi won ni awon gaga ni okan lomo odua ti won tun je gbanke olubadan won ni lati ma se atileyin kese ni o ti pe koda lati odun 2023 lo tin duro ti sakoso are orilede Nigeria Bola Tinubu ti oye ti ogbo lori ireti otun agbekale ireti otun ti are orilede Nigeria Bola Tinubu to gbe dani o won ni igbesola tun wa se alaye wipe ewo ko tun ni pe ko ni jina ta ba ri ose kan sose meji lasiko yi ipade kan ma waye o ni lu Ibadan nibi ti awon ti ma se agbekale ilana lori ati se agbekale iko awon eyanjo lati ese koko fun atileyin lodo are orilede Nigeria Bola Tinubu keyin o tun le mo kan won tun le ri wipe anise o gbagbagba ina ni awon wa leyin are orilede Nigeria Bola Tinubu fun ipolongo re lati wole lekan si gege bi are orilede Nigeria won wa se alaye lekan si wipe awon tun kede o wipe lowo eto kan be o jo ma jade wa ti won pe ni Tinubu touch biara eyi ti o ma bere wala lojo aje monday ojo kokale logbon osu kejo won ni egbe yi yo ma se atileyin egbe to se atileyin fun are orilede Nigeria yi won ni nibe gangan atileyin ti o ma gba lejo obirin akoko ni orilede Nigeria won ni e to gba o won ni egbe yo ma gba lejo obirin akoko ni orilede Nigeria ko sani meji ta sin perihun senator Olureme Tinubu iyan oni ilaji hotel resort ni lu Ibadan bi won ni won wa se alaye bi pe to pelu abewo ti awon se wa yi sodo senator Ali afojusun awon ina ni lati ri wi pe to awon eto gbogbo ti o ma jade yala pelu ilana ati leyin owo ni ti awon ma se fun gbogbo eto ti o ma ba waye yi won se alaye wi pe ewo ko so meji ko si si eni meji ti awon ro so mo are orilede Nigeria bo ti e je wi pe won wa nbere wi pe eto te wa sagbejade re yi pe labewo te se sodo senator Ali yi se ko ni ma ko lora won egbe oselu yin te egbe dani won ni se ba lo mo oye ninu akodu won ni igbesola wa salaye wi pe e ma da po mara won o ototo ni be si ni ibi ta ba satileyin si asatileyin si ni awa o ni wi pe a se be ka ma ra tu bo koro ka ni ko ri be mo laye igbesola salaye wi pe gbagbagba bayi in la won duro tan awon si wa lati wa sabewo si odo senator Sharafuddin Abiodun Ali lati ti wa fi pinu awon lele ni waju re pelu afojusun awon lori are orilede Nigeria Bola Tinubu ni o. to mo de mo ga ipe npeju lala fila un lala fila ko je bi o ti je lori ti fun te doro yin laaro tuni be ba woju ago eri bi pe ojo ti lo gan o se ni laanu owo ni ka je ran ko pe lenu amo un fa ofun ni oje eto gbogbo yo tesi waju nkete ta ba ti dide ago mewa kojo ogun iseju una ni ke pade olori sport queen of scorer lori eto ta pe ni jawon si
1: iba
0: be ni bo ba di ni ago mokanla Una ke pade Olayinka Agbola
1: Benny
0: lori eto ta pe ni Parrot Extra
1: Yes
0: je ta wa ni alejo re loro toni o
1: Dr. Seye Oyeleye eni ti se Director General Down Commission Una ma wa lori Parrot Extra aye ku to
0: awon ti oju awa nu
1: Benny awon ti oju awa nu awon gagala alejo laaro yi
0: o da be o da be
1: yo wa yo wa
0: pele ora deus loruko ti mo nje elephant olori okan soso ajana ku te gba gboje efun papo jo ji akoskai giran global radio king of scorer continental and intercontinental to ba di la go meje asale oni
1: ah
0: laju leto
1: father eni
0: ah o wa se ni laanu wi pe ah oni na ni opin itan yen
1: iya
0: ire ki oni budo latowo loye di ofagun wa ninu lori eto ta pe ni laju leto oni na ni ai itan na yo bu se lagbara
1: olodun ti o ma tenubodo
0: ti o ma tenubodo asiku a oju lona fun itan mi lara oto nigbati asiku ba to e ma mo itan wo la tu fe agbenule viki victor mi awon radio player a tu jo po ba ti won po
1: iba
0: ta gbe nse wujo omo eniyan nipa se ori afefe ti o wa dabi igba to je pe atawa ateyin jo wa nbe ni to ori gba na na ni ki onibudo di ago meje asale oni ese mu
1: kunle omo ani fowo se na loruko temi ojolowo ani ika presenter yin na ni emi ama ni anu olohun ati ifokabale eledumari ti o legbe to fi ma bo e to nipa jeun lo iseda to laye to lorun yo ma dabo wa o leni ati lojo gbogbo kunle moje ani fowo se baba to bi
0: mo loruko re dare kan sin
1: kunle moje o omo ani fowo DJ DJ na what
0: DJ agbawo
1: DJ agbafiri yoyo

alaye lo lowo button mi ti o je ke ma gbadun mi yen fun ti taaro yi be se ngbo wa nko anfani tun be lati wu wa lori ikoni bani dore Facebook lo darapo mo wa awon ti wa ti ma wa nbe bi ba Ayo Mide Lozi, awon Elizabeth, Dami, Ridwan Lai, gbogbo won be lapa be yen awon osomogbe to bi kushimo niyan, iyen ta ba so nipa kush oga wa. Sikiwa indi oju itere loruko ti temi omo ma kiti kori ni gboro ode omo akiti kori wa. Oya papapa, eje ka so si owo waju, amo ki n to ma lo. Hey, *347*1004*1#. Le ma fi gbori wole iyen ni

Star One Ash le fi lanfani lati gbori wole abi ke lo si oju opo ti aye lukara yen www.cashier.ng tun lo sibe yen na we ba jasi cash a gbe yin debe lowo kan amo short code ti mo pe yen yen *347*1004 *1@ ojo opo ti short code yen to o to le to de je pe yo ma gbe yin debe a gbe yin debe ilo de ni 500 naira pere edegbeta naira o na ni o ni awon eyan fin play baba so nipa cash e awon to menu be o papa julo promo yen na nlo promo yen si nlo lowo o iyen play 3 get 30 ticket o ti yi eyin e ti mo ru nkan bae alawon to menu be

one ash le ma fi dori wole abi ojo opo taye luka re tun le ba be wole amo short code yen gege bi mo se so oto oya papapa ki ngba rin dugun orilede wa Nigeria wole papa julo ni bere idaraya ball alafowoju yen sinu ajo loke yen ba ba so nipa ti basketball tori pe iko agba oje lobirin ele to nsoju orilede wa Nigeria mo ja gbokun si nbe won te si waju iyen ninu ise riju won ta ba so nipa exhibition China exhibition game ele ti won lo fun ni bayi won ti dari si Wuhan iyen ni orilede ti China iyen fun asikagba DJ yen tori pe meje ototo o ni won ti koju torilede ti China le to de je yi pe won jo fa le meje ototo yen nkan gun to ra won amo ifigagbaga ti eleketa yo ma waye ni Wuhan lorilede China bo ba tin di ni ola lola odi Wednesday oni o mo lanfani lati waye ta ba so nipa exhibition game ile ti won lo fun ni orilede China meta ototo oni won a koju orilede China won ti koju le meji bayi eleketa o na ni tola bi nkan se je niyan o le to de je pe meji ti won jo gba seyin e na won jo fi agba kan ra won ni ba ba so nipa iko ti the Tigers bi nkan se je niyan iko ti fly eagle iko oje wewe ile ti ojo ori won be labe ogun odun ti torilede wa Nigeria baba so nipa iko ti fly eagle o nja yin lana bi won se ba ijakule pade iyen ninu DJ ti wafu biso tori pe iko ti Burkina Faso foju won imo pelu ami ayu merin seyo iyen yi tun se royin mo ama iroyin be gangan leleyi iko ti fly eagle o ti wa ni ireti otun bayi tori pe bi won ti se padanu si owo

titi orile ede ti Nigeria yin e ba wa fi mo awon iko ile ti won mo kopa iyen ninu DJ ti Afcon lo to won qualify automatically won o lanfani lati qualify iyen ni igba ti won gba wavu bizun won lanfani lati qualify amo ni bi ti nkan de duro bayi o ye ki orile ede wa Nigeria o li wa iyen ninu iko ile ti yo mo kopa ninu DJ yen despite pe won qualify ajo ti CAF ni e sa wo won ni okay se ranti DJ ile ti won gba last ni odun 2025 ti orile ede Cote d'Ivoire to je po nlo ye ko gba lejo ni gbeyin gbeyin losan kan oru kan orile ede Cote d'Ivoire jo di mimo yi pe awon o se tan mo lati gba lejo DJ yen to de je yi pe lo ni pajawiri orile ede Egypt tewo gba lejo yen wi pe o kere nu nta wa le se Olorun lo yo da papa asiri orisirisi fa wa okay awon gba lejo DJ yen won de gba lejo yen ni eni odun 2025 ni pajawiri be won gba lejo yen o amo iko ti ajo ti CAF won wo orile ede Tunisia nigba yen e lara awon orile ede le ti won consider wi pe okay e ja mu orile ede Tunisia despite pe won qualify nigba yen lagbon ti won oni won ti mu orile ede kan si to fi pe meta la nigba yen lagbon ti won ni won ti mu orile ede ti Tunisia yen ba ba nso nipa lagbon ti awon bi orile ede Egypt Tunisia Algeria orile ede ti Morocco awon ti won je North African awon North African Union won mu won gba won de consider orile ede ti Tunisia won mu amo ni bayi o ni ajo ti wavu lawon na wa jo di mimo yen fun ajo ti CAF pe orile ede Ghana o ni o ma gbalejo ti Afcon yen ti under 20 abi awon na fi orile ede Nigeria le gege bi orile ede te mu be se mu meta la ngba yen e ba ni e tu mu meta la na lasiko yi ke mu orile ede Nigeria gege bi ajo ti West African Football Union gege bi won se nje ko di mimo iyen fun ajo ti CAF amo o ajo ti CAF wa ti so yo bi oro nre o won ti fiesi iyen si won ti ajo ti wavu ele ti won bere fun yen won ti fiesi le o bi nkan se je niyan o ba ba nso nipa ireti ele ti ko ti fly igu ni lati wa ninu DJ ti Afcon under 20 bi nkan se je lapa be niyan ajo ti CAF ya ajo ile to se kokari bọọlu alafesegba yen ile Afrika n bi won je odi mimo yi pe orile ede Ghana Egypt Senegal orile ede Morocco ati orile ede ti South Africa awon mara arun yen won mo gba alejo awon dije lori sirisi papa julo ni odun 2027 won ti kede awon orile ede mara arun yen gege bi orile ede marun ele ta won yan layo ti muse muse won da muse muse ti won le gbalejo awon dije lori sirisi ni odun 2027 ele ti o nbe ni abi ajo ti CAF akoko wojo di mimo yi pe bo ba di odun 2027 African Cup of Nations orile ede Morocco na ni o tun ma lanfani lati gbalejo dije yen bo ba di idije ti CAF Super Cup iyen idije eleyi ti iko to ba lanfani lati gba Confederations Cup ati eleyi to gba CAF Champions League awon to ba gba o ni CAF Super Cup yen Mamelodi Sundowns ati USM Oja ti won a ma koju ara won won kede orile ede South Africa wi pe oni o mo gba alejo DJ yen mi se yin o si ni ni komi nko onu tori pe Mamelodi Sundowns yen lati orile ede South Africa ni yo ja ma koju USM Oja yen ni CAF Super Cup ni orile ede South Africa ni o ma gba alejo re ajo CAF tun tesiwaju won ni orile ede Ghana oni o ma gbalejo idije ti
AFCON under 20 ile ti mo so pe won fe run orilede wa Nigeria mo yen won fe run iko ti fly igu mo yen iyen laarin osu keji si osu keta odun to nbo orilede Ghana ni ugbalejo yen yen ti wa nle tele already bakan na orilede ti Morocco again bo ba tin dinu osu kerin ati osu karun April and May odun to nbo odun 2027 orilede Morocco ni o tun ma gbalejo Nations Cup ti under 17 tawon okunrin orilede Morocco oni o ma gbalejo re bo ba di orilede Egypt nti e oni o ma host under 23 AFCON African Cup of Nations under 23 DJ nile ti adulawo nbi to je ti awon agbabolu ti ojo ori won be labi odun metalelogun lodun 2027 orilede Egypt oni o ma gbalejo e de ma gbagbe wipe AFCON yen under

di ni. Okay, lori ikoni banidore Facebook, Ayola Peter, e se ngo ni te wa nbe en tori ti wa. Emmanuel Adebayo, e se ngo ni o. Bakan na Okoye Emeka lati Apata. Brother mi, e se ngo ni te wa nbe en tori ti wa. *347 ni alaye, *347 ni *347 *1004 *1R atunbe dot code ojojumo la pariwe *347 *1004 *1R iko ti Inter Milan won ti ja odi mimo yi pe alawon ti setan bi iko ti Tottenham Hotspur o ba ti le mu owo e wale iyan agbowo eyin lowo egbe expense omo bibi ti le gesi yen tori pe iko Tottenham Hotspur ti je odi mimo yi pe so fun yin pe agba bọlu wa fun tita amo be ba so pe setan te fe gbe agba bọlu okay e lo mu 40 million euro iko ti Inter Milan ni 40 million euro baby expense yi na ni o de da ko egba 30 million euro lowo wa Inter Milan ti jodi mimo yi pe bi iko ti Tottenham

jade o de tin wo number 9 shirt bayi ni won fun yen ninu ko ti Real Madrid saa to koja lo ninu ko Lyon lo ti lo lugba re saa to koja lo ninu ko Lyon lo ti lo lugba re ifi gagbaga bi 21 game lo gba fun won o mi awon mejo o se iran lowo mejo yen ni saa to koja lo amo ni saa yi titi ti o ti e fi kokko dinu osu kini odun to nbo iko Real Madrid ti je ko di mimo yi pe yo wa ninu ko ti Real Madrid won lo ne jade Ayola Peter Oluwa Femi oluri sports ba bi ba fi di pari osu ta wa atunjo ma be lori eto na ni ma je ko baje Adekunle Ambali e seun gan ni o Ayola Peter Oluwa Femi e seun gan Okoye Emeka Emmanuel Adebayo Ayola Peter gbogbo yin pata o ni mo ki e seun gan ni te wa nbe yen tori ti wa oluko ni Oze Murin o ojo di mimo yi pe ninu foro wa ni lenu wo kan eleyi ti won se fun bi pe je Benfica le nse lowo e ti bo tun ti bo sinu ko Real Madrid bayi baba e ti agbamo tin de eyin e fi gba kankan simi ro ni simi kini

0: oniroyin ni olukọ ni wole wa nso abi olukọ ni pep adiola ohun ti daruko lohun o lo lude fodun kan to be ba gbagbe te ba ranti ni sa 2013 ko yen nigbati olukọ ni pep adiola to finu ko ti barcelona le iwo oro to je bayi to je yon gba na na o sun mo ru eleyi na ni mo fe gba inu kan ti bayern munich lo lita o to simi laarin sa kan olukọ ni ozimu ri o o deje odi mi mo ngba yen na lohun pe ole olukọ ni ni ma se be a simi fun odun kan bo ba retire o retire yo retire ni pe o simi fodun kan na ki lo se tin simi fodun kan o ni ole olukọ ni o ni ma se be olukọ ni pep guardiola loju odi mi mo be *347*1004*1#. Ipade bi wakati meta oni Julian Navarez lo se pelu iko ti Atletico Madrid lana lori pe alo lo nu ko Barcelona o le gba nu ko Barcelona won fa oro yen won fa o bi wakati meta ototo ni won fi se ipade yen mo ireti si nbe o bi pe o si le lo nu ko Barcelona tori pe saju ni iko ti Atletico Madrid ti deny pe iwo Barcelona ke ko si nkan to jo 0803 lo bere number yen 0803 on lo bere number yen 1115 lo pari e 0803 on lo lanfani lati bere ni to je yen fun ti taro toni bakan na 1115 on lo pari e ta leni to lowo iye fun ti taro iko ti Arsenal oju opun yen oto number bisibo 0803 591 1115 e ta leni to ni number yi line busy okay iko ti Arsenal won wa lori Pedro Neto lori Neto won ti je ko di mimo yen fun agent e pe awon nife si agbabolu nigba ko Chelsea se ko Chelsea o wa fi agbabolu ile Pedro Neto ta leni to lowo ise ko to di pe o ti ring ba o ti ring eni yen ko te okay e je n delete e ka mu number mi ko ju be lo iyen fun ti iyen fun ti taaro e ka delete e ka mu number mi bo ti je pe eni yen ko te boya eni eleni busy ni ilu na si lowo ton je 25000 naira well yen le wo pe mi lo irode po loju opo 0807 ni number mi to jade loju opo 0807 5651 oun lo pari e 0807 oun lo bere 5651 oun lo pari e ta leni to lele yi e mo wo number iran e mo wo ipin yen niran 0807 ile ti ring o ti ring 0807 lo bere o ku si owo gbigbe bi nkan se je niyan olori oro ti Neto iye ile ti ko Arsenal be lori e bakan na ninu ko ti PSG hello e kaaro oruko yin ati bi te tin soro lati kan ni Splash FM ni
1: Katiga Daniel
0: lati
1: Ibadan ni side apata lo fun
0: Daniel lati Ibadan bi
1: okay sir
0: ka se ese ti jeri tele
1: ni ti jeri ko
0: igba wo le tin play
1: lati baba ti bere ni mo tin play
0: iya oya o ti da bayi lucky yin ti gbe laaro toni e ti je 25000 naira customer care ma pe yin bo yen o se wole won o je ke mo olorun ateleda yin lo seun lucky yin loju lapa bibi lati se wele yen fun ti taaro tuni yoku to di ola Desmond Adegbeyega agba olo je ke gbadun mi lapo odo ti yin be oruko lootu eto yi otun baba batun di omo lawu Alex Ferguson baby ba tin didi Parrot Extra aye ko to latowo baba mi o tun ma gbe yin dibe yen laaro toni Olayinka Agboola baba o gbe yin dibe lori eto ta pe ni aye ko to Titi Ola ta tun jo ma pade sikiru ayinde loruko titemi Titi Ola iri ata pelu

0: Amosunet.
1: Amosunet ogbon tarige ogun iba fun gbogbo ojo ori Genit Pharmaceuticals Limited lo n ṣalagbata e ti ko ba si yipada leyin ojo meta jowo lo ri dokita re ko si ka iwe pelebe inu re.

ma kira wa gudede we gbogbo bi te ti lava ni lati ma gba ikani ikani ti splash 105.5 FM o wa ni le malavelele ni le bada o ya ta lo ta o tan je o pe ni o gbodo foizer atun ti de lo san teni pelu awon royin loloko ojo kan to je tere idaraya ni bigi biga akiri agba nla aye lo lede wa Nigeria ni pile Oyo ati ni ese kuku ni o ma du gbogbo ma kan so ri pa ti gbogbo re papa to ga sale o ya join together abanzo ni paroyin loloko ojo kan to je tere idaraya a tun lanfani lati ma tun su re de sale koko iyen lawon royin eleyi to takoko takoko bakana lawon royin yajo yajo to loyinbo n pe ni breaking news bi ba se n bale bayi a mo fon sira wala iyen losan teni ni o emi ni gago mo wa nile agbara o Desmond to the day. Agbawo ti ogbodo bawo je. O gan ni mi fi da wa ti o ma je ke lo pa ti ma gba daada ni bi ki bi ka kiri agba nla aye. Tun di omo olawo lolotu eto ya le strikers niyan o. Olaleam za loruko temi di top striker. Ele to gallant gan. O ma du gbegbe kede ma dan kan si. Iyen losan tini. E bari baza mbari bobo. E si ma gbagbe pe cash e tun wa losan yi o. Cash e tun wa losan yi. Awon eyan tun lanfani ati gba ebun owo. Owo to tun gara. Tori pe lẹnu ìgbà tí lẹ mọ yìí àwọn èèyàn ti tẹwọ gbọrẹ wọn ti tẹwọ gbọpẹ ṣùgbọn lọsànán ẹ mọ pé mọkànmọkàn ló yèé kàn oyè tó kara owó oyè dandan kó kara ẹdẹ ébàrìbà zambari bòbò wọn ti padà tún tẹwọ gbọwọ lọsàn yìí wọn ò tún gbowó lọsàn yìí ìwọ kọ yìí mọ dagunlá mọ wòrà rẹ ràn. Mọ dagunlá mọ wòrà rẹ ràn mọ rẹpẹtì mọ wàràro ọkọ̀ wọn náà lọ.

0: Ok. Hello? Hello? Hello, Castle? Hello? Hello?
1: Hello? Hello, what are you?
0: Lati ikanni Splash lati npe yin oruko yin ati adugo te wa isa. Sa?
1: Ala ni gate.
0: Sa?
1: Wa ni baba lola lati gate.
0: Se nu so le wa ni?
1: Be ni o.
0: Ewo nu so isori abi so tire abi so car abi so lorry.
1: Aluminium ni o.
0: Aluminium lodo awon oluyole ko.
1: Ayo.
0: Okay, igba o le tin play cash.
1: To di pe.
0: Se ti jeri. Elu le je ngba yen
1: 50,000
0: ansat. E tun ti je 50,000 losan yin.
1: O je ito striker.
0: Oya, e tun ti je 50,000 ni losan yin. Congratulations. Won pe yin bi an se pe yin gba yen lati send owo yin si.
1: Oda sir.
0: Bo se je niyan, yes sir. Bo se je niyan fun ti tosan yi. Bo se je niyan fun ti tosan yi. E ja ma lo fun tosan yi. Tori gbe iroyin ma wole bayi. Nka mo ba je ko to legun. A tun pada pade lo ba de lola lagbara lowo Olorun. Ola la tun pada pade lori eto yi. Titi ola ohun eyin resist press resistance. E kole o. Oloju en to le pe anu ni gbogbo eyin te gbo yin anu le ri gba o. Eni kan be nbi ni isin. O ya pe press resistance.
2: Press resistance.
0: A o bi omo iwon oran le a o bi omo iwon oran le we a o bi omo iwon oran le eko kankan bi a si ran bi o ni ogbe ko ni school lo lo yen na ah ma se school lo lo
2: ile we ti gomina lo bi so bi academy
0: ko mi o pe nikan lo bi kan o mi pe elomi lo be yo me yo wa se dada
2: bishop ni o bishop
0: e ko mi
2: philippian
0: Eko mi pe enikan lo be o se dada enikan se bi ebi wa lo lo be to le dare a present si santi pe
2: ebi mo ti pe
0: ko ni tuma o
2: oju ta tokan
0: ko ni tuma kaka o so bo se je ni e ja ma lo fun tosan yi ile iwe ti gomina lo gba e wa nko se wa gomina ni e wa gba mi ni obi omo yi oran le eko ola la pade lagbara lowo olorun alaja e je fi sile eko agba owó tí mo ní mọ ya yín yẹn ẹ jẹ́ fi sílé ẹ̀kọ́ àgbà àwọn pé pest resistant ẹ ṣe yé bá wá sí à ń pàdé lọ́la jàre títí ọ̀la mo jẹ́rìí dẹ̀sí ó sà èbó búkú èbó ń bẹ lẹ́nu dẹ̀sí búkú rédèrèdè játijàti èbó ó ń bẹ lẹ́nu dẹ̀sí lọ́dọ̀rọ̀dọ̀ èbó ń bẹ lẹ́nu rẹ̀ ọmọ lọ́mọ mi ọlọ́lá pàdé ẹ̀kú kalẹ̀.
3: Àwọn tí ní Splash FM la wá fẹ́ máa gbọ́. Splash FM.
4: Splash 105.5 FM, the integrity station.
5: Here is
6: 105.5. 105.6.
5: One station, all the hits.
6: 105.5. Splash.
7: Quick, charge it 240.
8: Hot news, cool vibes, sports, and more on the internet.

0: Wayo Allah adupe lowo Olorun.
1: Okay.
0: Awa dupe lowo Olorun. Fun awa eyan to duro ti awa ni gbogbo gba. Awa dupe lowo yin gbo ku gbogbo.
1: Okay, okay, yes.
0: Eh, Aluwa de si ati je amala.
1: Malam.
0: Eh, Aluwa je si ati je amala.
1: Awa eyan fe je goro nbi.
0: Eleyi ati je goro ayi ti pon.
1: Eh,
0: ati je goro ayi ti pon.
1: Eyin to ba de.
0: Yo mo ka fi amala, mo ka fi step down.
1: Eh eh. Ore e ki lo fi goro se?
0: Ya won to lo se fun mi nbi na.
1: One.
0: Biu. Uku. Dudu.
1: Bi ara bi wo lo tun ku.
0: Mo nbo na.
1: Eh eh. Ko ti pe.
0: Mo nbo na.
1: Eh eh.
0: Ki la fe se na?
1: Alaye lo fe je goro ni.
0: Ah,
1: o ni fe je goro ni.
0: Kai, a ti e goro.
1: Goro lo je.
0: Ha,
1: o gbo nkan. Sala le jo goro la bi sa.
0: Debi la yo jo gofe.
1: Goro la bi sa le jo
0: gofe. Emi go je o gofe. Yo jo gofe. Se na di jo fun ni la so mo to nu e. Igbe mi o jo gofe, you go chop o gofe.
1: Se wa fe pa mala ni.
0: Eh?
1: Se wa fe pa mala.
0: Eh?
1: Eleyi fe je mala ni. Yo ha mala le mo. Abi suru.
0: Kale si re lodi
1: wa. Ola ya kilo to ku kiri kin ko.
0: Eh, ta ba ja goro a ja tuwo.
1: Eh, tuwo ni.
0: Ta ba ja tuwo.
1: Kin ka fala fe o.
0: A tuwa sin ka fa ni.
1: Eh, eh.
0: Eh, kala chi a won chi tuwo tin ka fa ko.
1: Eh, ta fe nu.
0: Eh, mo ngo ni
1: ala. Nu nu nko. Se nu na be ko.
0: Eh, ko mo do mu nu nu me ti nbe nle. Ah, be le ba nu nu nu in ko to ba je. Ke mo nu nu de. Ile mi lo re. Kan se e mo mo de nu nu.
1: Yo mu.
0: Se mo nu nu.
1: Yo mo nu nu.
0: Ah, ele ni mo nu nu de le.
1: Ajo.
0: O jo ni de ti mo je de. Wallahi ni o ba ri tuwo. To ma ri nu nu. Ili se ti tan.
1: Eh, nu nu yen wa ma ja nkan le ni.
0: Eh, e ro Olorun.
1: Nu nu a da be wa le.
0: Ibi je o mo yopo na nu.
1: Ari
0: alango
1: second boy lowo le
0: ina ni
1: e joba
0: be
1: ti ko ti ko ti ko la
0: jo nunu bele mo derun
1: o nge waya
0: pe mo nunu do jara nunu mo
1: anyway wa na dey fi jo
0: ah la go
1: mo re ni be lowo e
0: nbo si bo
1: mo ti mo yin
0: alo mo jesu la wa
1: mi mo kala bi oke
0: alo mo jesu la
1: wa gbe se soke to jesu mo le
0: mo jesu ile logo la le
1: ada te bi le logo la wa le
0: awa eh awa
1: lo meji
0: Eba
1: gba nkan gbi lagbede ja
0: Olorun
1: se ri ta babo mi la fere fere ba elomi ba ori ronu lo wa pe kini je lo so bayi kina mo je lale bayi e fokan yin ba le
0: oni e lo fokan ba le
1: Olorun o pese fun yin ateyin atawa ani se alai ni la se lowo eledua e kan ni omo lu abi da wa npe bi ba meji ko o splash ju juju oye ma lo si atari jara ni agbaye ojo po Facebook e lo sawari e Nathan on Splash FM 105.5 Ibadan. A like, a love, a share, comment yin, a je ko ma gbera. E ma pin mewa mewa e eni kokan ni agbe yin wole lapa ibe yen tori pe awon iroyin ta gbe wa losan yi o lagbara o gbankogbe.
0: Beni.
1: Awon iroyin ojojumo le wa lo gbajo eyin na mo wa bi en to mu wo. Ko ni afikun tabi ayo kuro
0: mirin
1: a o mu wa kale di damu adugbo a mu wa kale di fitina si inu ile o e n ba yu ese si yin to de jo para yin ni
0: Olorun e joku ke mo wura e
1: malam abeg tell them
0: eh ma jba eni bori ja eni ti a ba ba ya ja ti alopa ba ko
1: eh
0: krimanje ni ala te fete fe ni
1: eh ti alopa ko ba ko nko
0: ta
1: ba lo pa yin ko
0: wallahi ti o ba so da so ni keji kasani ti a te ni
1: a pari nu
0: a lo ni
1: eni
0: ra ti a tuku pata pata ni
1: support lo o je lo ni jaba nitori na nko e lo la ma gbe pe ti n ba mu o ti n ba mu o
0: a ni e ti fi wa jo jesu e fi wa jo jesu
1: ah bi e ye ti otun
0: e ko to si
1: ba so fa yin ba duro dede
0: Olorun
1: e ba n pe o duro dede
0: e fe yin re
1: e gbe ro ni nje
0: be ko si ti se yan
1: tola ni alade la ja loruko ti mi ye ro yin ni awo ko se re omo tan so tan so tan buraye a pere ire omo lo abi wan ori yin o wa mbe
0: kole omo ani fowo se loruko temi ojuluwa ni ikai presenter yin na ni
1: awon
0: Olorun ati ifokanbale ti o legbe to fi ma bo e to nipon jeurin le iseda to laye to lorun to la koko ati igba yo ma dabo wa
1: leyin
0: ati lojo gbogbo
1: ami ase
0: e kule o
1: akiyin
0: e ku amoju ba wa mo bo bi ni de lodi o
1: agaju
0: olojo ko legbe mi o iroyin lajo dabule fun yin
1: ko si
0: ni mi se
1: yin ajengba
0: eyin o

0: ni a kin ripe e kaabo pada se koni ti omo luabi
1: e seun
0: dan ko gbe iroyin se be o nte so wa iwaju o e ma lo si afa ilujara ni agbaye ojopo Facebook e lo se awari e ni tona splash fm 105.5 Ibadan e like e love e share comment yin e je ki o ma gbera o
1: yes
0: e ma bo wa pin mewa mewa eni kokan ni
1: bo ti ri niyan
0: o e ko e jowo jare e je ka ma se be e fun ani atejise teyin na le nba mo pelu awon iroyin ta ko wa sode e ma so ogulu tu tabi okoro lu eni keni be e ma so ro alufansa
1: yes
0: olorun wa ti jeli lat olajumoke awon wa nbe won to kore kore fun mi laye akun ekun mi adupe o mama eku ojo meji ojo meta e ma foje Peter Johnson de nobo ogun seyi tan aran ni yaya alaja ajun adekunle adupe ni owo yin isola correct ajibola adupe ni owo teyin na Matthew Cash akin ade Abraham adetunji Moses Olawuye adupe ni owo eni kokan yin mama Emily adupe o afa arora ke yaya adupe ni owo teyin na e ma bo wa se be mewa mewa ene kokan
1: e seun
0: wa yoda e je kemi ogbo wa lo si ipinle edo nitori pe ajo eleye ton koroju si gbigbe tabi nilu egbogi oloro lawujo wa ti a mo si ajo ndlea woni owo sekun ofin re o ti to baba baba kan baba to me ti nbimo eni odun meji din ni ogota woni e je mo pe awon afrasi mejo mi awo sekun ofin o to won o nigba ti en to je adari eyan fun eka ajo na ne ipinle edo nbe eyan o dokita o voyager nigba to pe ipade iroyin jo o si nsalaye nbe ni olulu ipinle ohun ti se ilo ti benin nigba ti o se atotonu ohun si owo iwaju o ni eri bayi bi o awon afrasi towo asepo ofin eleyi to gbale ye o ni awon iwa abaje o eleyi ti ajo ohun ti o tepele mo lati o daju pe o ku finfin lawujo wa o ni baba igba ta nso ye Musa Muhammad lati ipinle Bauchi oni owo aseku ofin gba mu ije kini to n gbe o oni ajo mo pe kokuye loko lo rabagan o wa di ni bakan bakan oni bi abanika wo wa o ma to iwon orin o le irugba iyen 280 grams oni o to si apa abeun oni bi abatan wa lo e ri ko lanko ti oni won gbodo lu mo oni yun na to bi won 135 oni yun na won to ba ni akata re ije nbu oro de duro oni ani keji na ni eni odun meta din ni ogun eyan ana agbona oni ani keta eni odun meta din ni ogun 1717 awon ile nti won pa wole ra won ni ona mejeji ti atele ra won lati ipinle edo oni owo se ku ofin to won eta na gbe lowo tramani ti ani ofin le ye ko bado weke oni won oni 135 grams oni la kama won lowo ijambo oro dedro oni ebere antony eni odun 165 at 55 omo ipinle delta lo na je oni aba lowo e kokuye ni e to je pe iwon re o ku jabele bayi te ba pe iwon meji 1.5 kg oni omo tun tan si apa beun agba gift mu o oliza nu enu eni odun 31 at 31 oni ipinle delta lati gba won mu o e je mo pe kokuye lohun na gbe oni won 84 iyen 74 grams oni ototo sibe aba mi lowo re o eleyin ti o ja kutukutu ni ola to ba e mo won laude laude oni 95 ola ba lowo won olora ola to ba yin lowo e oni 2.5 grams ni o oni o wa tapa bambari re e ri ogun buku kan e to je pe oloro buku ni ijoba ni ogbodo wole yi mo ola to ba 4.7 grams laba lowo e nigba ti o fi ajo en to tesiwaju ni atotonu re o pepe egbo iwadi alagba ti te waju be won se be won jo la nba po pe labe e bawi ofin le e ri pe gba nkan gbire
1: alagbara o
0: olohun ko fun ale ti gboran
1: ami ase idumare anti ase waju lori iroyin gba nkan gbe fun ti osan oni gege bi eyin na be ti se nwa pelu wa ni gbogbo igba adupe o lowo eyin ololufe wa patapata porongodo bi e se n darapo pelu wa loju opo gbogbo ti e ti wa pelu wa bayi akiyin o amariri yin gan pupo pupo lowo yi e ja lo si akata ile ise olopa ni ikunle ti Ekiti gege bi oro bo ti se jade ni akata titi won na won ni lo lo ba ti soro yi awon iko afurasi meta ototo to je pe nti awon yan laayo ini mima fi ogbon alomokoro igba kaadi igbowo lenu rin ta mo si ATM card ini awon manji lowo awon eyan ti won si ma fin lu awon eyan ni jibiti
0: masha
1: lowo ye ni to je alukoro fun ile ise olopa iyun ni ipinle ti gege bi oro bo ti se jade bayi ni ipinle Ekiti Sunday Abutu to soro nilu Ado Ekiti ti se ololu fun ipinle ohun oni awon afurasi meta ti owo te yi lati pase iko ti RRS lojo aje Monday won ni eni akoko na ni eni odun mokan din ni ogoji 39 ti oruko re nje Timileyin Akinola eni keji o je eni odun 4 din ni 46 ojo Peter loruko ti e won leni keta je eni odun 5 din ni ogoji bakana 35 oruko ti a ma je Ademola Akinware won lawon meti eta yi o lojo wipe ogbon alomokoro ina nlo lati fi lu awon eyan ni jibiti pelu bi won ti ma gba kaadi ipowo eleyi ti nbe ni owo won leyin ebe pelu igbiyanju ti awon eyan ti awon osise leto abosa won ni ti ma nse ni pe won ka dogbe duro si ATM gallery to je ti wema ti bi ti won wa gangan won ni ibe won ti ra glelengosi ya ma ti re ja ki ma tele a ba ni gbe mo ti ni a ko pa wo ni ba ni a ti ta ba ti ndogbe be won ti paro kaadi mo onito hun lowo abutu wa salaye gege bo ti wo wi pe commissioner fun ile ise olopa iyen ni ipinle Ekiti Michael Falade o ti wa pa ase alagbara wi pe ki iwadi ko bere be si ni ki won tu tepele mo bi owo ti pada mo ti awon iko afurasi to ku to je wi pe iwa si odara eleyi ti awon eyan na ti won ma wu o leleyi lowo yi owo ti te awon atilawi bayi won ma se alaye dada ni waju akata ile ise olopa leyin ti an ba salaye tan be won wa ti won si waju lo si akata waju ile ejo nbe
0: yo wa oparinu afi suru
1: ogba suru po
0: o de je kemi ogbeyin lo sakata ile ise olopa ni ipinle Ogun won ti gbe jade wi pe owo aseku ofin le orilede Nigeria o begbe wole sawon eko eru okula leyi to si je wi pe eri awon ta so nipa re ye eko ajinigbe ni o ti won se be ipale awon akeko mo awon omo olomo nigba ti won se atotonu na won ni awon meteta odaju ikeda e ti won se be ti won pale akeko meje eyin o ti eka ti won ti nkeko imo igbalode nipa eru ayara bi asa eleyi to lo to je ti Gateway Polytechnic to wa ni sapade nigba ti won se atotonu na won ni sele ta so nipa re yi o elegbe omo olomo ye o na ni a lo ni sapade lo se to re koja won pale awon omo na lo sebe ti enikeni eyi ti won omo ijembu oro de duro o ni sele abadi ta mo so nipa re yi un e je mo wi pe nkan bi ago mejo o ku ogun iseju eyin ni July ojo kokan de ni ogbon osu keje odun ta wa nibe o won ni ejemo yi pe agbegbe kan eyi to wa ni ipara ni pele Ogun ibe na ni sele yi o lo ti wa sele njembu oro de duro won ni ile ise olopa lorilede ye awon ja fitafita be ni awon se ise awon gege bi ise awon dola awon akeko meje ohun be ni o won ti pada si akata malebi won pelu atileyin ijoba ipinle Ogun nigba ti yo wa pari atotonu na won ni ejemo yi pe ajosepo to domoro o na lo sileko fun aseyori nlanlaye nitori pe ile ise olopa orilede Nigeria ile ise omo ogun le ye ati awon ko se leto abo ni abele oni koda ile ise leto abo DSS oni yo na won ku awon osise won sowo be ni ajo abere ni labo lo ona na se be won ko awon osise won but abombo eko amotekun awon na ko pariberebe awon osise vigilante oni kaluku won won ko rajopo ati awon de ogboju nenu egbe irun mole oni gbogbo awon pata awon sise na o ba si aseyori nlanla awon ofin to won ajinigbe meta won dana kuya won won soda saju le orun be ni awon ti dola awon akeko meje ohun bayi ojuwe ketala iwe iroyin The Guardian
1: iroyin eleyi iroyin ti o fi ni lokan bale ni tori wipe igbiyanju ti awon iko osise leto abo ti won nsa o nso isorere daadaa ile ise olopa eka ti ipinle Ogun ni a ti n fidi e mole bayi wipe awon iko afurasi ti won je ajinigbe meta ototo ina ni ati jafabu emi won ti won si ran won lo sorun arimabo ninu igbiyanju idola awon ti won je akeko meji ototo ti Gateway ICT Polytechnic to nbe ni sapade ti won jigbe kuro ninu ilegbe won gege bi eni to je agbenuso fun ile ise olopa nbe DSP Oluseyi Babaseyi bo tin wi ko fidi e mole ninu atejade eleyi ti o jade lode lana ode yi wi pe papapa ti awon ri iroyin gba lori isele bi pe won ji awon akoko igbe ni eka ti ma gbogun ti iwa ijinigbe anti kidnapping unit pelu ifowosowopo awon osise leto abo ni itotuku won ni won sise papo won da opolo papo lojo ona lati wo ona wo ni won fe gba lati yabo ibuba ibi ti awon iko ajinigbe ti won fi ara pamo si be si ni lati dola awon eyan won yi ti won mu si gbekun lai ni fi ara pa according to gege bi won ti se ri o won ni awon to lanfani ati ri ati leyin igbiyanju iyan lojo keta osu kejo leyin ti gomina dapo abiodun ti o pa lase ti akata eni ti se oga agba fun le se olopa o wi pe aladunji diisu edakun awon balu alabe lori ti eyan fi le wo korokondu gbogbo nu agiju ibi tawon eyan ba se se ki won ma wa oni era wa lowo lapa be yen ka sise ki won ri won ni pelu e won lanfani ati kefi awon bi to se se ki awon eyan won ki won wa won wa fi oro na se bi oru la se ka won ni lojo li bi nkan bi owa go meji agiju loru lojo kefa osu kejo iko ti anti kidnapping unit pelu ifowosowopo awon osise otele muye ti DSS ati awon iko osise leto abo to je wi pe awon sise takuntakun na ni won ni won da opolopapo won si da awon igbiyanju nkan ti se ri ma je mi so ti ri gba won ni da papo won si bere si ni topa si ojupo ona ti won fi le wo akata bi ti awon iko ajinigbe na ti won wa ajama wi pe loju ana masose sagamu silu abekuta iyen sagamu abekuta expressway na awon agiju yi gangan ina ni awon iko yi ni asapamo si Babaseyi oni papapa won dara papo won si wo akata bi ti won wa lo won le ogba ti awon iko ajinigbe yi ti won foju gan ni awon osise leto abo bayi won sina ibabole ni kakaka ini ba bere si ni ro won ni etiman ti awon osise leto abo na gbe dani won o mo san dada ni o ke si sorogun ni amu dani lo fi gba awon eyan ikale bajina tutin soro buruku lenu ni enti ma jade lenu re ina tatata ni o ma gba tatata ni ini ma dale won ni be lo ni awon osise leto abo awon na besu begba akose o mose lori ona teyan le gba lati fi han awon iko aregbon lojo lati fi han awon le mo won ni papapa awon na isina ibobole fun won ni o di tatatata ikakakaka ina sina ibo fun won leyin oreyin eko yi won do la awon akeko meje won yi won do la awon kuro ni akata awon iko ajinigbe yi be si ni won pada han meta le mo ninu won ti won si ran lo sorun arimabo
0: oda bayin
1: ti mo je o ti pada yo won
0: opa rinu oda je ka pada sakata ile ise olopa agbe osuba kare fun ise olopa o tori pe ise won o duro tan yanyan
1: ni
0: aluyin logo enu wipe eku itesiwaju
1: e seun
0: oda je ka wa lo taratara sori oro miran ile to je ka tun ri gbo ni pe isele gbanko gbe okan won owo aseku ofin o tun awon afrasi kan ti ani pe omo elegbe okankan ni won iyen ni ipinle eko nigba ti won mu atejade ohun bota won ni eri awon afrasi ti an so nipa re yun aye o na ni won be awon kan ti an ba ni akata won won ni an ba ba lewo pelebe pelebe lowo won awon ta bon tin go sogbona sogbona oni won mesan won ni awon ba o ni akata won be eyin oni agbegbe mushin ni ipinle eko nigba ti won tese owo iwaju won ni ile ise olopa orile ede nigeria eleyi to je pe on wa ni ipinle eko nbe en tin gbenu so fun ise olopa Abimbola Adebisi nigba to n gbe atejade ohun bota oni egbo gbanko gbimo ti waye asise wa gege bi ise o oni ajengbo owo ofe to won akabo mo won lowo aka ota ibon aka mo won lowo a lo si agbegbe irawo ni osodi lohun o ni ngba de be
1: ni mo se ajina nu
0: osodi o ni ngba de be enikan nbe nbe o e tawon eyan wa mo gan irawo ni o mo pe o mo gbera o mo shoot irawo mo shoodi irawo mo shoodi o mo to buru o badi gan o ni eni gan o lo lori awon iko ti aye ni be e je mo oro de duro o ni se ri nbi ti iwadi ohun e to tun afode mo shoot tan so nipa re yin a ma lo awon ise boko boko bi jagamo ibon ota ibon ogun abenu gongo awon obe dago obe soro ni njo be o ni a ma wu awon iwa abukan o be ni o si wa kopa enu awon iwa ipa ni nipa kopa ni agbegbe mushin ni ipinle eko nbe nigba ti o pari atotonu won ni be ni mo shoti ta so nipa re yi o na lo salaye gbogbo e fun pe ri di oro mo se olosa adese pa ni
1: adugbo won de si ni yen
0: abete ohun ni
1: ebi o dagba si ni
0: o sa dagba sadugbo osa ijebu oro de duro won ni ajama yen pe o ti nka o boroboro ni nka ati gba mu e riri liwanu nini wanu yun na ba eyan ba pe na jige obo number 1 number 1 won lo na nkan awo asiku ofin o se be o ti ko won le iwe iroyin the nation lo je ka ri yan gbo danko gbire o fun ti osan oni
1: akiyin o gbogbo eyin ololufe wa gbogbo be se duro ti wa Johnson the noble ogunse ita
0: thank you
1: mama titi dina
0: dele
1: atenaike akiyin gan
0: adupe o
1: eseun lati Dallas Texas
0: thank you so much
1: eseun iya matala ni ore yin ni o
0: akiyin mama akiyin
1: ya boje peter
0: eseun
1: eseun ogbefo ambrose ya bari
0: oye
1: lucky daud akamo
0: Eseun
1: Ibiam Simon Akiyina Oluwa Segun Odunsi
0: Eseun
1: ga popo Arema Oyemiyi Abisade Polo Ola Moyegun Kende Dolapo Madina
0: Olamiki omo ibile nkan
1: Latapata Ganga Mbadan Adekunle Adebayo Yinka Adewale Eseun ga Funmilayo Akinwekomi Akiyiga Matthew Ajibade Awon ni won ni enu de yin ba o ani ga
0: odo
1: yin ba o ti bari o be chocolate ni ti wa chocolate
0: kilo sele
1: chocolate ga ma re le logun
0: 58 la ba ko so kankan ko lo
1: ya o ti ya na nu
0: le
1: ya wo gbera olare wa jije lila ti olajuba ke thank you so much ololufe wa gidi ni e seun ga pupo aki gbogbo yen pata pata won bere re o lori facebook agbawo awon ti e tin bere awon ti e nko e je o de si baba awon ti e nje ba do
0: patrick mo ba nka gbogbo ye ti ba
1: ni baba de si ni odada si na wo gbe we wa
0: olorun je ko be bi
1: Kole wa ni bo je lo ko te bi oji lo wa ni kai presenter yin na ni lase lowo Olorun owuro la latujo lanfani ati pade lori ti footedo e ja mo simi daada o asiko igba ka mo simi daada ka si mo mu mi dede o sanfani lara omi da lara omi la bu omi la bu mu
0: eni
1: kan e bo mi so ta
0: beni
1: tola ni ti gbe fun mi
0: but
1: water ni koro dodo
0: Baba gba ko rest o.
1: Olo.
0: Ada gbe be so ni owuro lati fo tedo reyin lagbe wa ago meji losan lagba nko gbe je titi igba na. Tola ni Alade laja loruko ti mi. Yero yin ni awokose re omo tan so tan gburaye. A pere ire omo lo abi 1. Ori yin o wa nbe.
1: Thank you.
2: Balaba le baba ori lori o ma je aji se bi oyo laarin
3: o fun omo de re

0: Mais Louis Jaya, non, le fil là. Ni toi, comment habitué au ma palais si. Chouban, il bat, tu sais. Au il est. Oh, quand est-ce qu'il palais, Dieu. Chouban, comment habitué au monde. Bio, si tu vois, y'a qu'à la kiri. Ori, non, quand, ni à cancan. Oh, si la si, bé. Nigba ti o de ibe o ba fin ti tobi kan o wole bi o ti wole ori opolopo awon obirin ti o sun sile lo o si ri okan ninu won ti o sun ti ori ibusun ti o dara ju gbogbo ibusun ibe lo obirin na ko da sobori o fi oju si ita Nigba ti omo ba yiri e wa re ja lenu o rora yo kale kale o lo si bi busuna o duro o wo ko pe ti o duro bayi ni obirin na la oju ti o wo yo ti ri o darun oni
1: tanio Nibo lo si ti wa
0: Omo ba na si da lohun bayi Oni
2: Bi mo ti ri o yi Mo mo pe omo ba kan ni o Anfani omo ba nbe lara re Emi ti mo si duro yi pelu Omo ba ni emi na Sugbe ki n to so itara mi Mo bi e o tokan tokan Ki o ba mi wo nje die ki n je Nitori ebi n pa ni gidigidi
0: Bayi ni omo bayi wi obirin na si dide o ji awon omo ile na oni ki won gbe obe gbona won se bi o ti wi were were o si fun omo bayi ni onje omo ba ni obirin na ni toto baba re ni o ko ile na si arin igbo fun ni o ko awon iranse ti O je ibi ti o wipe ki omo ohun na ti ma gbadun afefe ati papa nigba ti oru ba mu nigba ti eyi okunrin ti o je omo ba jeun tan o bere si royin fun omo ba obirin na bi o ti je pe jeje ohun ni ohun se odun ti enikan fi esin aramoda kan ta baba ohun lore ti ohun gun ori esin lai mo ona ati lo ti o si je pe be ni ohun se fi ilu ohun sile ti e si n gbe ohun kiri nigba ti o daruko ilu re ti omo ba obirin yi si so ilu ti o wa fun won ri pe o ti rin to irin ojo mewa ti ilu re itan yi ya obirin na lenu o si kaanu omo ba yi gidigidi o ni ki awon omo odo ohun toju iyara kan ki won gba ibe ki o mo toni toni ki won gbe ibusun ti o ni lari si ibe ki won si gbe timu timu ki o tun ni lara le ori ibusun na ki won tun ko timu timu kekeke si bi irori ki won se gbogbo ibe ki o dara gbogbo iwonyi ni won se omo ba na si sun si ibe moju nigba ti ile ojo keji mo obirin yi se itoju omo ba na de gongo o fun ni orin orun orin o mu lo si ile iwe owe o wa ounje pataki fun nigba ti okunrin na si ma jeun ori tabili kan na ni awon mejeji joko si won sire won se awada ni ibi ounje Wọ́n sì ń rẹ́rìn-ín, wọ́n ń pariwo.

Tamosunet. Tamosunet. Ogbon tarige ogun iba fun gbogbo ojo ori. Genit Pharmaceuticals Limited lo nsalagbata e. Ti ko ba si yi pada leyin ojo meta, jowo lo ri dokita re ko si ka iwe pelebe inu re.

0: Edomade n fori baba ile.
1: Iyan ọkọ mi kan to soro yi fun mi yo ma gbọ mi bayi. Iye Ọlọrun ba ko ni je ka jade nile bo sinu wahala.
0: Amin o.
2: Amin.
0: Ako agavara.
1: Se mo wi pe alalupupu kan obirin ti bi se pe opolopo awon obirin ni isin won ki fe ki okunrin ko joko lori motorcycle
2: ko joko si won leyin abi ko joko sa
1: ti obirin ba wa ni ori okada won ki fe ki okunrin wa sumo because o da bi eni wi pe
0: o mu ma rin Baba lori oyi bo okada gan yo so kale ni pe kokunrin oko joko na.
1: Un ta so yi yo lagbara gan o. Se o ko mi re bi awada yi. Bo se ri wi pe obirin leni to wa ni waju. O si fi owo mejeji wa ni ejika. Eni ti oro isele si wa bere si ni so fun awon eyan re pe lala ma lu loni kutupu ma ho rere marun igi ma da ewe ma so
0: Jesus pa jogo kada papo
1: Olorun o gbadun ara awon mo lati gba tohun ti gun okada yin
0: ah
1: Olorun nikan lo le dola obirin ta so yi won ni won ran won ran lo nse ibi yo to ba wa bayi Oluwa e so kale ewosan si lori
0: amin o o ti fi nkan si
2: Jesus
0: gbogbo kada papo
1: ti ba se pe iyen ni okan to doti to si ni nkan kan se pelu obirin wo nti e lori pe ejo joko lori okada o wa fi o mi jeji wa lede kukuru etiti ola ni won fi nse
0: okay ki sara
1: ah oro security
0: inu je o egberun ero
1: bi oro security
0: o fa moju to ko si kekere security
1: oro security eh nkan ti yato sita ti jo

o so alayande gbaseju meji sin la se pe ke to fi gbawun eyan de be ko si wahala ka to lo ninu ke gbe agbabolu ti Chelsea e mo gbagbe pe agbabolu fun iko ti Chelsea ti an fi ofin de pe o lo egbogi oloro ta ba nso nipa ti ipologun ti o yi o lo baba nso nipa ti Mihailo Modric bo ti de pada o si ti gba fi gabaga olore so re bi melo kan fun Chelsea iko bi agbabolu ti Chelsea wa njodi bi mo pe agbabolu yi ko daju pe yo duro ni saa yi sinu ko ti Chelsea pe o sumo ki won loan e jade lowo ti a wa yi bi Mihailo Modric bo se gbo news yen bayi pe won fe loan ohun jade en to po lopo ti e fo kan si ni pe yo fara ki pe e fi mi le o ohun o lo bi kankan o gba fo Olorun lowo kan ni o wa so fun awon alakoso ko Chelsea pe e jo ntori Olorun won ba fe lo ni on lundi kuro ninu ke bi agbabolu ti Chelsea e dakun ile gesi na lohun fe duro si o inu udije EPL na lohun fe duro si ohun o lo si inu udije league mi EPL iko bi agbabolu to ba wa ni EPL ibe na ni e je ko ohun o lo fe lo bomi gbolaran labanji ni Facebook Isola Olasunkanmi Ajayi Bandele Ode Yemi omo kure of Chelsea Adekunle Elepo Toyin Babiodun Oluwa Dabira na nbenbe Awon ti Chelsea nu Oladosun Olalekan Ona nbenbe Akorede Ala Madrid Alataniyi Abdulhafiz Abiodun Oyelade James Solomon awon ti anu la sisi Olawumi up my you Samson Opeyemi Ifoma Emmanuel Itubo awon ti an Facebook Samson Akanbi Olarewaju Yusuf Adegun Feranmi Aregbesola na benbe Oyedirin Ajibola lati challenge nbi bayi awon ti anu Abdullahi Olarewaju adupe lowo gbogbo yin atawon ti an Facebook na abi ni TikTok Adegoke Abdul Wahid abi na ben TikTok bayi won ya pa nbe gidigan ni o Sa Beleti Bakare Jamo ona nbenbe e ja mo lo Olalatu Lanfani ati pade ni kan ni wa yi na ni splash 105.5 lori eto idogogo titi ola ohun bo so alayin de lo je gbo wa daada oga wa Tunde Olawo Ololuotu eto Alex Ferguson ti jani oloko dana loko mi oloko ile to ndana royere idaraja lori afefe lede Yoruba ti antia e se tan gbo kan ni splash fm e se o dabo

Olorun mo gbe oga mummy e wa yi eyin te fe ran lowo yi yi so to o yi so si e ba nju ba re ba nki e ba nge oba mi oba jidara o se o e wa mo ki gbe nbi te wa eni baba mo dupe pe mo wa ninu awon alaye to ran lowo lo sei ogo mo ni fun o Jesu adupe lowo baba mi e bi ese meta siwaju wa gboju soke ohun pe mo gboju soke si o apata yeraye o iran wo mi nbe lodo re o oba to da mi olorun o ba won mo re se gboju soke si o ti won da gojo gojo ni waju re won ti gbagbo po ran won lowo awon kan bo ba iran won lowo to ba iran won kan lowo lo se ito ni ye yo gbe ah mo si mo fo ni gba Bibeli so pe fun wa ni iranlowo ninu iponju wa nitori asan ni iranlowo eniyan eyan ti ja wa ntan mo o Olorun iwo nikan loku e kigbe bo se gbese meta si waju baba iwo nikan ni reti mi lo se iwo nikan loku mi ku iwo nikan lagbara mi iwo nikan soso ni mo nwoju Bibeli lo so be fun wa ni iranlowo ninu iponju wa nitori asan ni iranlowo eyan eyan ti ja mi kule o eyan ti se bi eyan Olorun iwo loku to wa se bi Olorun Jesu Oluwa wa osibi se soro nipa iran lowo ti ni soro nipa ire osibi se soro nipa ire ti ni soro nipa anu mete ta jo rin ni ninu we Psalm 23 oni ni toto ire ati anu yo ma to mi leyin ni ojo aye mi gbogbo emi o si ma gbe ile Oluwa lai ati lai lai oni Oluwa ni apata ati asawa Psalm 46 verse 1 Psalm 33 verse 20 lowo lowo iran lowo ni igba iponju the same thing ni benu fasi Psalm 121 ebi owo lori eni baba mo gboju mi sori oke won ni nibi ti iran lowo mi yo ti wa iran lowo mi yo ti owo Oluwa wa iwo lo da orun ati aye ran mi lowo lo seyi mo joju o ti mi e kigbe baba ran mi lowo lo seyi mo joju o ti mi eyin wo le le nfe iran lowo gbogbo eyan kigbe oh lord assist me holy ghost assist me help me oh lord help me help me help my children mo mama se boyan na ran mi lowo awon omo mi lowo emi mo waasu esa pe life is like hell when there is no help aye adabi orun apadi nigba ti o ba si ran lowo life become hard when there is no assistance aye asile nigba ti o ba si eni ti o so nigbowo o lo ma ja won ti ran je presenter o kigbe pe eto